0: kan hanyar sa ta zuwa Switzerland domin halartar zagayen farko na tattaunawa da Iran akan yiwuwar cimma yarjejeniyarta akan nuclear. A Najeriya a yau ne za a gudanar da zaben gwamna a jihar Ekiti inda hukumar zaben kasar INEC ta ce ta kammala dukkan tanade-tanaden da suka kamata domin gudanar da zaben cikin lumana da nasara ciki har da tabbatar da tsaro.
1: Hukumar zabe tana aiki na haɗin gwiwa da jami'an tsaro za su yi aiki tukuru za su saka ido za su bada duka tsaron da ake bukata akan ma'aikata da kayan zaben da ma al'umma da za su fito domin su kada ƙuri'a.
0: Tar ila yau a Najeriya yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da ta'azzara musamman a wasu jihohin kasar ciki har da jihar Zamfara. Gwamnan jihar ya sake nanata matsayinsa cewa ba zai taɓa sulhu da 'yan bindiga ba.
2: A matsayin na gwamnati ba zan yi sulhu da 'yan ta'adda ba kuma ina kan wannan baka har gobe. Saboda haka ban ga dalilin da wani zai ɗauki doka a kan shi ya ce wai zai je ya zauna ya sulhu da 'yan ta'adda ba. Ba ra'ayina ba ne ba kuma ba zan yi ba.
0: To za mu je da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwarta kan yadda matsalolin tsaro da rashin ɗaukar matakai daga gwamnati ke taimakawa wajen raunata 'yancin yin addinai ga 'yan Najeriya. Amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Babba.

0: ba ko kuma tilastawa da kuma damar sauya addinin sa ko kuma makin yin wani addini sai dai a cewar ta hakan na fuskantar matsaloli ta fuskoki daban-daban a Najeriya
1: this was a 2-week commission
2: Wannan ziyara ce ta makonni biyu. Ziyara ce da muka kawo bayan da gwamnati ta gayyace mu domin mu nazari kan yancin yin addinai a matsayin wani abu na kare haƙƙin bil'adama. Dokokin da ke samar da yancin mutunta ɗan adam da hana nuna wariya da kuma yancin yin addinai na da ƙarfi sosai a kundin tsarin mulkin Najeriya. Sai dai mutane ba sa amfana da su yadda ya kamata a faɗin ƙasar. Saboda mabambantan tsarin shari'o'i da kasar ke amfani da su da kuma yadda al'adun yankuna da dama ke danna wani bangare na yancin sannan kuma mutane da dama na nuna damuwa kan yadda matsalar tsaro ita kanta ke kawo tarnaƙi ga yancin yin addini
0: ta kuma yi tsokaci game da rahotannin da ake yadawa na cewa ana yi wa wasu kisan ƙare dangi a kasar
1: I didn't see evidence of a direct
2: Banga wata shaida da ke nuna wani tsari ko shiri na gwamnati da ke cewa a kawar da wannan ko a karar da waɗancan ba. Kamar yadda abin takaici muke gani a wasu sassan duniya. Duk da haka dai babu daidaito a yancin yin addini a tsakanin 'yan Najeriya. Don haka wajibi ne a yi adalci. Akwai buƙatar a riƙa yin hukunci a duk lokacin da aka aikata wani laifi. Saboda mutane na buƙatar ganin an ɗauki hukunci domin a kauce wa tashin hankali.
0: Nazila Gane ta kuma nuna takaicinta kan yadda matsalar tsaro da rashin isassun kuɗaɗe ya hana su ziyartar ƙarin wasu jihohi baya ga Filato da kuma Kano domin gudanar da binciken su. Fatima Agwai Muhammad ita ce jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya.
3: Muhimmancin shine ana ta zargin ka samu da faɗace-faɗace da tashin hankali saboda matsalolin addini. Kuma yawanci mutane ba su gane ba sai sun zo. So muhimmancin zuwanta shine lalle ta zo ta yi bincike ta san me ake da shi a ƙasa. Shin addini ne yake sa irin wayannan tashin hankalin da ake da shi yau da kullun a ƙasar mu

0: kanan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin kun ji cewar shugaban Bolivia ya ci ma yarjejeniya da babbar kungiyar kwadugo ta kasar domin kawo ƙarshen zanga-zangar da aka shafa fiye da makonni 6 ana yi a kasar. To madalla yanzu kuma sai filinmu na gane mini hanya. Gwamnatin jihar Zamfara ya saki nana ta matsayin sa na cewa ba zai taba sulhu da ƴan fashin daji ba, inda ya soki masu tunanin cewa sulhun ya kawo sauki ga wasu al'ummomin da suka rungume shi a jihohi masu fama da rikicin ƴan fashin daji. Dauda Lawan Dare ya ce duk da hare-haren da wasu sassan jihar Zamfara ke fama da su a baya-bayan nan, gwamnatin sa na kokari sosai wajen yaki da ƴan fashin daji da biyan kuɗin fansa don kuwa miyagun hare-haren da suke kaiwa sun ragu. Ga ƙarin bayanin da ya yi wa Rabi'atu Kabir Runka.
1: A lokacin da na anshi wannan mulki, Zamfara tana cikin wani hali, halin kakani kai ta kowane fanni, kusan matsalar tsaro fiye da shekara 10 na farko kenan. Na biyu, in kika duba harkar ilimi, kusan a jihohi 36 mu ne na ƙarshe. In kika zo wajen fannin kiwon lafiya, shi ma haka. So matsalolin ma suna da yawa, amma alhamdulillah abubuwa suna canza, wanda duk wanda zai je Zamfara yanzu, wanda ya san kuma Zamfara shekara 3 da ta wuce, ka san cewa alhamdulillah mun yi abubuwa na takarawar gani na canza al'amura a jihar Zamfara ta kowane fanni.
2: Kamar yadda ka ce, matsalar tsaro tana daga cikin babban matsalar da ta addabi jihar Zamfara. Wani hali kuke ciki a yaki da wannan matsalar?
1: Na farko abinda na yi tunani, na ga cewa wani hanyoyi ne za mu bi na canza salo na fuskantar wannan 'yan ta'adda da muke fama da su. Duk da akwai jami'an tsaro na gwamnatin tarayya, na ga ya kamata mu ma mu namu na cikin gida, wanda a lokacin ne muka kirkiro da askarawa, mun zo na mun duba mu ga cewa ya za a yi a taimaka ma al'umma, wanda ko da irin an kawo hari a irin wannan wurare su ne na farko wanda za su iya kawo ɗauki. Mun horar da su, muka mai da su ƙananan hukumominsu da lunguna da ƙauyuka, mun ba su kayayyakin aiki tun daga bindigogi, motoci, uniform da makamantansu, wanda kuma alhamdulillah wannan abin ya yi tasiri ƙwarai da gaske. Dalili kuwa shi ne, in ka duba waɗannan mutane da suke tare da al'umma a ƙananan hukumominsu da ƙauyuka sun fi jami'an tsaron federal government sanin lungu da saƙo na waɗannan wurare, kuma a kodayaushe suna nan zaune da waɗannan al'umma. Saboda haka wannan abu ya yi tasiri, kuma alhamdulillah tun daga lokacin abubuwa sun lafa fiye da yadda ake tunani. Yadda jarida ce ke, kin san da inda aka ce akwai labari kan jihar Zamfara na ta'addanci, za ki ji cewa yau an kashe mutum 100, an kashe mutum 150 da makamantansu. To alhamdulillah cikin wannan 'yan shekaru, irin wannan hare-haren da ake kawowa sun yi sauƙi ƙwarai da gaske.
2: Wani zai ce amma baya-bayan nan a samu hare-hare a wasu sassa na Zamfara?
1: Ban ce ba a kaiwa ba, amma irin yanda ake kaiwa a da.
2: Kana ganin ya ragu kenan?
1: Ƙwarai da gaske.
2: Kamar da kashi nawa kenan?
1: Zan iya cewa ya ragu kusan kashi 60 irin wannan hare-haren da ake kaiwa. Abu ne wanda za ki duba, za ki iya zuwa ki tambaya al'umma ko gaskiya ne wannan?
2: Amma ba ka magance matsalar gaba ɗaya ba kenan?
1: Ai, kamar yadda na gaya maki, abu ne wanda shekara 10 muna fama da shi, ta yaya za a ce a cikin ƙaramin lokaci a ce ka magance shi? Sai dai ka yi abin da za ka yi.
2: Matsalar tsaron nan yana daga cikin alƙawuran da ka yi wa Zamfarawa, amma sai dai ga shi kuma da yawansu suna kukawa cewa ba lalle ba na su iya zuwa gonakinsu domin su noma ba. Me ya faru ka kasa cika musu wannan alƙawuran?
1: Na farko ban yi alƙawarin cewa zan kawo zaman lafiya a lokacin ba, amma na ce zan ɗauki matakai wanda zai kawo sauƙi ga al'umma, kuma na sani har ga Allah mun ɗauki wannan matakai na ƙwarai.
2: Kana ganin sun gamsa?
1: Ƙwarai da gaske. Ba za ka iya cewa 100% ba, amma an samu sauƙi. Dalili kuwa babu wata hanya da mu bi ba a matsayina na gwamna na tabbacin cewa na kare rayuwar al'umma da kuma dukiyarsu. Shekarar da ta wuce, in kika duba irin noman da aka yi a jihar Zamfara, ba taɓa yin irin shi.

0: hanya da ya kamata mu bi mun bi duk abin da ya kamata mu yi mun yi.
1: A daidai lokacin da kake bayyana cewa an samu sauki a jihar Zamfara, ƴan kwanakin nan akwai ƙarin har-hara da ake samu a wannan jiha ta Zamfara, sannan kuma ko kwanakin baya ma akwai dattawa daga yankin Muradin da suka je sasanci da ƴan bindiga domin samun zaman lafiya saboda suna ganin gwamnati ta kasa kare su. Ka samu wannan labarin?
0: Tun farko matsayin da na ɗauka a matsayin na gwamna shi ne cewa ba zan yi sulhu da 'yan ta'adda ba, kuma ina kan wannan baka har gobe. Saboda haka ban ga dalilin da wani zai ɗauki doka a kan shi ya ce wai zai je ya zauna ya sulhu da 'yan ta'adda ba.
1: Amma
0: wannan ba ra'ayina ba ne ba, kuma ba zan yi ba. Na biyu, idan kika duba yanda yanayin ta'addancin nan yake, kusan ko ina yanzu akwai wannan matsaloli, ba ma a jihar Zamfara ba. Irin matakan da muka ɗauka na kare al'umma a jihar Zamfara da kewaye, to ina tabbatar maki ko ma ki je ki duba a matsayinki na 'yar jarida cewa abubuwan nan sun yi sauki, na farko kenan. Na biyu, dole ne a dinga samun har-hare, saboda me su ma mutanen nan mun matsa musu. Saboda za su je su nemi wuri wanda sun san cewa ko ba su da ƙarhin da za su iya kare su su yi abubuwan da suka yi, duk yana cikin ta'addanci. Amma duk da haka, da ikon Allah, za mu kawo ƙarshen wannan matsala da muke fuskanta bisa ga irin matakan da muka ɗauka yanzu a jihar Zamfara, wanda mun ce ba gudu kuma ba jaya da baya.
1: Baka an samu tambaya ta, baka samu labarin dattawan nan da aka yi garkuwa da su?
0: Na samu labari, kamar na gaya miki cewa na ɗaya waya tura su je su yi sulhu.
1: Gwamnati ba abin da ta yi kenan?
0: Ba wani abin da za mu yi, saboda na farko sun san matsayin mu akan cewa ba ma sulhu. Sannan shin suwaye ne waɗannan mutane? Don har yanzu ni ban san su suwaye ne wanda aka ce yau an yi garkuwa da su ba. Amma na ji labarin cewa an yi, amma kuma waye ake su?
1: Da ka samu labari baka ce bari ka bincika?
0: Na bincika, har yanzu ba a gaya min ko suwaye ba, kuma nan muna kan bincike din. Kuma laifi ne ga al'umma su je su yi sulhu wanda sun san cewa gwamnati ta ce ba ra'ayinta ba ne ba, me yasa za su yi?
1: Amma akwai jihohin da suke makwabtaka da jihar Zamfara, kamar wani yanki na jihar Katsina, sun yi wannan sulhun da kake cewa gwamna ba za ka yi ba, kuma bayanai na nuna cewa sun dan samu sauki. Kana ganin bai kamata kai sulhun nan ba tunda abu yaki cinyewa?
0: Ita gaskiya guda ɗaya ce, kuma ko da ake cewa wa'ansu jihohi sun yi sulhu, zan tambaye ki, sulhun nan tsakaninki da Allah har-haren da ake kaiwa yau an daina?
1: Amma wasu bayanai na cewa an samu sauki.
0: Ta ina ka samu sauki? Ta ya za a yi ka zauna kai kana gwamna ko gwamnati ka nuna cewa ɗan ta'adda ya fi ƙarfin gwamnati? Ni ban taɓa tunanin cewa ɗan ta'adda ya fi ƙarfin gwamnati ba. Saboda haka ni wannan ra'ayinsu ne, ba zan hana su ba. Saboda mai jihar su ce, aka ce mai ɗaki shi ya san inda yake zuba. To ni a matsayina gwamnan jihar Zamfara har gobe na ce ba zan yi sulhu da 'yan ta'adda ba.
1: Mun samu labarin zanga-zanga da aka yi a bisa titin Shinkafi zuwa ƙauren Namuda, sannan kuma mun tattauna da wasu al'umma da suka fito daga wasu yankuna na Zamfara, inda suka tabbatar mana da cewa akwai garuruwa sama da 50 da mutanen waɗannan ƙauyuka da an tarwatsa su.
0: Ɗan ta'adda bai gagare mu ba, saboda kamar yadda na gaya maki, muna nan muna bakin ƙoƙarinmu mu tabbatar da cewa mun kare rayukan al'umma da dukiyarsu. Kwanakin baya ai akwai irin wannan garuruwan da aka tarwatsa su, amma yana tabbatar maki cewa mun je kuma mun aje jami'an tsaro, kuma sun koma suna rayuwarsu. Akwai wurare da yawa da muka yi, kuma har gobe muna kan yin haka. Akwai ƙauyuka a wajejen Gummi da Bukuyin wanda mun je mun maida su wurarensu, kuma abu ne wanda gwamnati tana nan tana kai, kuma za mu ci gaba mu tabbatar da cewa duk irin wannan mutane da ikon Allah sun koma gidajensu, sun ci gaba da rayuwarsu.
1: Gwamna kana ta maimaita kalma cewa babu wani ɗan ta'adda da ya gagara gwamnati, sai dai kuma bellatar ji ya nuna kamar ya gagara hukuma.
0: Allah bai isa ba. Babu wani ɗan ta'adda da ya gagara gwamnati, lokaci ne kuma insha Allah shi kanshi za mu same shi. Ba zan iya ba da lokaci ba, saboda ai yaƙi ɗan zamba ne, ba za ka iya cewa lallai gobe za ka ga wannan abu. Amma dai bisa ga irin matakan da muka ɗauka, ina tabbatar maki da cewa lokaci ne in Allah yarda zai zo hannu.
1: Kamar yadda ka ce ka ɗauki askarawan Zamfara, sannan kuma ka ɗauko civilian JTF daga Borno.
0: Kwarai da gaske.
1: Ga kuma sojoji gwamna, ga 'yan sanda.
0: Kwarai da gaske.
1: Sannan an jiyo ka a baya kana cewa ka ma san maɓoyar wasu.

0: daga cikin wannan yan bindiga.
1: Kwarai da gaske.
0: Me yasa ba za ku iske samun ɓoye su ku?
1: Ai yanzu abin da muke yi kenan, ina tabbatar miki da cewa irin wannan yan ta'addan da yawansu mun riga mun same su. Wasu suna hannu, wasu kuma sun riga sun tafi lahira. So abu ne wanda za mu ci gaba da shi, kuma da ikon Allah za mu samu nasara a kan wannan yan ta'adda.
0: Daidai lokacin da ake fama da matsalar nan ta 'yan bindiga, sai kuma aka samu labarin ɓillar suna dasa nakiyoyi a wasu yankuna na jihar Zamfara.
1: Na'am.
0: Ya kake kallon wannan matsalar?
1: Muna nan duk wannan bai sa mun razana ba, kuma ba za mu razana ba. Abu ne wanda za mu ci gaba da yi. Abu ne wato annoba ce, sai an yi da gaske, saboda haka gwamnati a shirye take a kodayaushe ta yaƙi wannan 'yan ta'adda. Kullum sukan zo da sabon salo. Saboda haka in kiɗa ya canza, rawa ma za ta canza. Abinda suke yi muna gani, saboda haka za mu ci gaba da bin su, za mu ci gaba da bin ƙididdigin inda suke samu wannan abubuwa. Ina tabbatar miki a kullum muna kama irin wannan mutane. Ko yau ɗin nan a wasu ƙauyuka mun kama irin wannan mutane wanda suke da sanakiya a wurare daban-daban da makamantansu, kuma za mu ci gaba da neman su har sai Allah ya sa mun ga ƙarshen su insha Allah.
0: Bari mu da ɓangaren siyasa. Kawai sai aka ji gwamna ya koma jam'iyyar APC da ya kada a zaben 2023. Shin wannan matsalar lamba ne ya kai gwamna koma APC?
1: Wato idan za ki iya tunawa irin matsalolin da fatinmu lokacin PDP yake fuskanta, wanda kowa ya sani PDP nan ta rabu gidaje daban-daban. Saboda haka dole kai kanka kaima kanka faɗa kaga cin shin menene mafita. La'akari da irin canje-canje da sauyi da muke kawo a jihar Zamfara, shin za ka yi takara ne in ba ka da fati? APC kusan zan ci maki ba ta da wannan matsala a dai yanzu a Najeriya. Saboda haka mafita ne, kuma mafitan nan shi ne cewa ka nemi fati wanda kusan cewa bai da wannan matsaloli. Kuma ko a lokacin ai na faɗa ma al'umma cewa dalilin zai sa in koma ko in bar PDP shi ne cewa sakamakon da kotun koli za ta bayar, wanda kuma na jira aka samu wannan sakamako, kuma sakamakon ya nuna cewa jam'iyyar PDP an kashe ta ko ta mutu. Saboda haka dole
0: akwai PDP.
1: Amma tana cikin rikici iri daban-daban ba. Duk wanda zai yi takara a ƙarƙashin jam'iyyar PDP ina tabbatar miki da cewa yana cikin matsala, saboda irin harkokinsu da irin matsaloli na kotu suke fuskanta. Allah kaɗai zai warware wannan abu. Saboda haka dole ne ka nemi mafita. Shi yasa na koma APC, kuma kafin yi wannan na tuntuɓi duk al'umma su bani shawara me suke ganin mafita.
0: To yanzu idan aka fara yakin neman zaɓe, da me za ka koma wa Zamfarawa bayan ka ci a baya APC ta gaza?
1: Ai yanzu siyasar yanzu ba wai maganar fati ba ne, ba maganar mutum ne. Kuma ina tabbatar maki abubuwan da muke ma Zamfarawa ta kowane fanni. Fannin ilimi, fannin noma, fannin kiwon lafiya, ci gaba na rayuwa da inganta al'umma, ba abin da mun yi ba. A lokacin da muka amshi wannan mulki, albashi a jihar Zamfara 700 ne, muka mai da shi 30,000, muka zo muka mai da shi 70,000. Na biyu pensioners tun 2011 wajen kusan shekara 13 ba samu haƙƙinsu ba. Yau a jihar Zamfara duk wani pensioner ko yana da rai ko ba da rai mun biya shi haƙƙin shi. Mun kawo canje-canje. Ko asibitoci kaɗai da muke da su, mun gina general asibiti muna da guda 10 yanzu haka, wanda duk wata na'ura da ke tunani da ake yi a jihar asibiti mun sa musu. Alhamdulillahi mun yi abubuwa da yawa a jihar Zamfara.
2: Duk da lawan dare gwamnan jihar Zamfara a Najeriya kenan. To masu sauraro, idan ku leƙa shafinmu na bbc.com akwai labaran da muka wallafa. Babban labarin da ke kan shafin na ce abin da ya kamata ku sani kan zaben gwamnan jihar Ekiti na yau. Akwai labarin wasan da kuma labarin jihohin Najeriya 10 da aka fi wa zamiyar bashi a shekarar 2026. Duka waɗannan labarai da ke kan shafin, kuma ya ƙarshen shirin kenan, wanda Khalifa Shehu Doka ji shirya, Ahmad Wakili ya haɗa mana sauti. Ni Aisha Sharifova nake cewa mar'ida kunan da minti 30 a cikin shirinmu na hantsi.

0: cin ruwa.
1: Na'am, to kamar menene ke haddasa mutum ya samu cin ruwa?
0: To farko dai kwayoyin cuta ne daban-daban, ba wai kala ɗaya ne suke kawo cin ruwa ba, sai dai dukkansu sun dawoma kan cewa cutukan suna samun wuri ne da ke da danshi tsakankanin yatsu. To shi wannan abubuwan suke kawo ɗin kamar yadda na faɗa suna da yawa ƙwarai da gaske. Shi ya sa wani lokaci mutum zai ta sa magani ya ga yaƙi warkewa, saboda yakan ɗauka kamar ciwo ne kala ɗaya. To amma misali wanda yake sa matsatsan takalmi ko boot ko kuma mutanen da suke aiki a ruwa kamar masu su ko masu aiki da ya zama kamar aikin lambu, su suka fi yin irin wannan ciwon da ake magana.
1: Kamar mutum farko ma zai ma ya kare kanshi daga samun cin ruwa?
0: To ya kamata ce duk lokacin da mutum ya sai takalmi ya zama ba wanda yake ya matsaye shi sosai ba ne, ko kuma takalmin ba zai zama na kodayaushe mutum yana sa takalmi sau ciki tunda safar dare ba, saboda wurin zai danshi, sannan kwayan cuta daban-daban sukan iya girma a wurin sai su jawo wannan matsalan. Ko kuma mutanen da suke aiki irin na lambu ba sa sa takalmi, to kaga a wajen za su iya ɗaukan kwayan cutan da zai kawo wannan shi cin ruwan.
1: Cin ruwan a kafa ne kawai ake samun shi, koko akwai wani sassan jiki da akan samu shi cin ruwan?
0: A duk inda yake da wato danshi za ka iya samun abin da kira cin ruwa. Shi cin ruwa ba haushe ne kawai ya sa shi, amma abubuwa ne suke da wake samu matsi-matsi. Misali za ka iya samun tsakankanin yatsun hannu ga masu irin ta'ammali da ruwa, ko irin masu aiki wajen gyaran gashi da suke kullum suna taɓa gashin mutane da hannu, ko kuma wanda suke aikin girki za su iya samun irin wannan a hannu. Sannan kuma akan samu cin ruwa a tsakankanin hammata, ko kuma ƙasan nono, ko kuma tsakankanin wato matse-matse, duka dai cin ruwa za a kira su. To amma dai kamar yadda na faɗa ba ciwo ɗaya ba ne, cututtuka ne daban-daban. Shi ya sa kamar yadda na faɗa suna da bambanci tsakaninsu, ta yadda likita ne kawai zai iya bambanta wannan da wannan, ta yadda in aka bada maganin wannan shi zai yi wannan kuma ba zai yi ba, to abin da yake faruwa kenan.
1: To kamar menene maganin shi, don kamar mai tambayar na cewa gashi tana cin ruwa yana zafi da ƙaiƙayi da abubuwa, kuma an yi ta magani baya warkewa, kamar me ya kamata ta yi kuma menene maganin shi?
0: To kamar yadda na faɗa, na farko dai mutum zai rage danshin wurin ya sa ya zama na kodayaushe yana barin tsakankanin yatsun suna samun iska isasshe, yadda ba zai zama da danshi ba, saboda wannan danshin shi ne abincin wato wayannan kwayoyin cutan da suke girma a wurin. Sannan kuma kamar yadda ta faɗa, ko da ta je asibiti za ta iya samun wannan matsalan, saboda idan ba ta samu ƙwararre ba zai ɗauka cewa cin ruwa ciwo ɗaya ne, saboda haka za a ba da magani a yi ta wahala kuma ba tare da ya warke ba. To abin da ya fi dacewa ne gaskiya ta je asibiti a duba, za a iya gane wani irin cin ruwa ne take da shi, kuma wani magani ya kamata a bayar don ya warke.
2: Farfesa Shehu Yusuf, ƙwararren likitan fata a asibitin koyarwa na Aminu Kano kenan. Tambayar mu ta gaba ta fito ne daga Isa Mato mai fada daga jamhuriyar Niger, inda ya ce yana son sanin wanda ya fara kera makamin ƙare dangi, wato atomic bomb. Abdullahi Bello da Ginza abokin aiki na ya tuntuɓi Farfesa Yusuf Aminu Ahmed, tsohon shugaban hukumar makamashin nukiliya ta Najeriya, ga kuma abin da yake cewa.
3: Wata sinadarin nukiliyan da ake samu a karkashin kasa ne, shi ma ma'adanin kasa ne, yadda kowa ya san ake fitar da su gulagulai su abun nan a ma'adanin kasa ne. To shi uranium ma wani ma'adini ne wanda Allah ya sa a karkashin kasa. To shi ma'adini uranium din shi yana fanni biyu ne. Na ɗaya fanninsa wanda ya fi yawa a kasan shi ne wanda yake kunce, shi ana kiransa fertile, wato shi baya fitar da abun nan ɗin nukiliya sai dai kamar a ce an tafasa shi. To akwai wani kuma kaɗan cikin kashi ɗaya bisa ɗari ɗin shi kuma dama tafasashe ne a kasan, ma haka ake samunsa. To shi ma'adinan nukiliya, bomb ɗin nukiliya da wa'annan ne ake yi, amma ana an fi son yin shi ne da wanda yake a tafashe ɗin, wanda yake da ƙarfinsa. Dama ba wai an so a yi bomb ɗin nukiliya ba ne tun farkon farko ma. Ana neman yadda za a samu makamashin da za a samu mawutan lantarki, da kuma makamashin da za a samu kasan Turawa ɗin nan su sanyi ne da su. So ana so a samu makamashin da za a ringa ɗumama gida da abun nan. To wannan uranium din nan shi an gane akan cewa in ka tafasa shi din nan zaka samu zafin da zai dumama gida, kuma zaka samu abun nan din zafin ya juya ma turbine din kai maka wutan lantarki. To daga nan kuma sai aka gane to ba wannan zafin kawai yake fitowa ba, akwai wani tiriri. Wannan tiririn da yake fitowa tiriri ne wanda kuma in ya taba jikin dan adam ko wani abu to gama lalata shi zai. To sai aka ce to in dai wannan zai ma jikin mutum illa, to ai shi ma makamashi ne wanda kuma zai shiga aikin soja da shi.
4: Wace ƙasa ce ta fara kera wannan makami?
3: To gaskiya dai lokacin da aka gano makamin nan zamu iya ce in dai kera ta America ta fara. To amma su waye suka kera ta, waɗanda suka kera ta ba ɗan America ba ne, in dai gaskiya ne za a duba. To a cikinsu akwai mutanen Italy, akwai mutanen Germany din ma duka. Za mu ce America ne dai ya yi wannan makamin, shi ya fara yin wannan makamin, kuma shi ya fara amfani da makamin, kuma shi kaɗai ma ya yi amfani da makamin a duniya har zuwa yanzu, ba wanda kuma ya sake yi.
4: Na'am, kamar ƙasashe nawa ne suka mallaki wannan makami zuwa yanzu?
3: Ingila ta yi, Russia din lokacin Soviet Union ake kiranta tana mahadar Soviet, su ma sun yi. So daga baya-bayan nan China ta zo ta yi. Sannan kuma Pakistan da ita India su kuma da aka raba su aka ba su independent. So su kuma tsakaninsu sun zama kishiyoyi, sai kowanninsu kuma ya nemi ya yi. To amma farko-farkon ita Canada ma ta yi nata lokacin da su Ingila da su waɗannan suna yin nata. To amma tunda su nasu ba su karasar sun fitar ma duniya har lokacin da aka yi United Nations, wato ana kiransa
4: Majalisar
3: Ɗinkin Duniya. To daga nan ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce to dole a tsaya a haka, in ba haka ba wata rana kasar da ba ta da imani za ta samu wannan makamashin, kuma za ta iya ta kawo ƙarshen duniya kenan.
4: Na'am, wace irin illa wannan makami yake ɗauke da shi?
3: Bahaushe ya ce makamashin kare dangi, to wallahi haka ne abun yake kare dangi ne. Wato ita abu biyu ne da ita. Akwai tiririn da yake fitowa na radiation wanda zai ma illan jikin mutum, ya canja launin halittun ɗan adam na cikin jikinsa, banda kunan fatan da zai yi da kuma wayansu abubuwa. To na biyu kuma akwai zafin da yake fitar da shi da wuta wanda zai kona gari ne gaba ɗaya. To kaga ko ba komai, kai da wannan abun ya sauka ba kusa da kai ba, amma in iska ta hura wannan makamashin na wandan wanda zai bata launin fatan dan adam da kuma launin halittun da yake cikin dan adam, to zaka ga zai iso garin kuma in dai iskan na ta hanyar garin ku ne.
2: Farfesa Yusuf Aminu Ahmed kenan, tsohon shugaban hukumar makamashin nukiliya ta Najeriya. Sai kuma tambayar mu ta uku kuma ta ƙarshe a wannan makon, wadda ta fito daga Abubakar Kawu Girgir, wanda yake son a yaji shin yaushe ne aka fara buga gasar cin kofin duniya, kuma sannan wace ƙasa ce ta fara lashe gasar. To Malam Abubakar, akan wannan tambaya ta ka ina tare da abokin aiki na Muhammad Buhari Fage domin amsa maka tambayar ka. To bayya ka ji abin da Abubakar ya nema sani, yana son ya san yaushe aka fara buga gasar cin kofin duniya, ku ne masana wasanni.
5: To Rabi'a, Malam Abubakar, ga amsa tambayar ka kamar haka. An fara buga wasan kofin duniya ne a shekara 1930 a ranar 13 ga watan Yuli, kamar kusan irin wannan watannin da muke ciki, amma watan mai kamawa. To 13 ga watan shi zuwa 30 ga watan shi aka yi wasan. So zaki ga duka wasannin da aka yi, zaki ga a cikin kwanaki aka yi su, in satittuka biyu ne haka aka yi su. So kuma an fara yin wasan ne a Uruguay, ita ce ta fara karɓar bakunci a lokacin a ƙarƙashin shugabancin shugaban hukumar FIFA na lokacin, ana ce mai Jules Rimet.
2: Kuma a lokacin ƙasashen duniya ne suka shiga gaba ɗaya ko kuwa su ƙasashe ne?
5: To a lokacin abin da ya faru, ƙasashe guda 13 ne suka yi wato shiga wannan gasa. An ɗabi 7 daga America ta kudu, wanda ake cewa South America, tukunna guda 4 daga nahiyar Turai, sai kuma guda 2 daga North America. To su ne suka haɗu suka yi wannan wasan, su 13 kenan a wannan lokacin. Faransa ce ta fara buɗe gasar da ita da Mexico, kuma a lokacin ta doke Mexico. Kuma ita ma Amurka ta buga wasan da ita da Belgium, inda wato aka doke Belgium da 3-1. To kin ji yadda aka fara wannan gasa?
2: sai kuma ya ce wata ƙasa ce ta fara.

0: ne da suke tare da al'umma a kananan hukumominsu da ƙauyuka sun fi jami'an tsaron federal government sanin lungu da saƙo na wannan wurare kuma a kodayaushe suna nan zaune da wannan al'umma. Sauraka wannan abu ya yi tasiri kuma alhamdulillah tun daga lokacin abubuwa sun lafa fiye da yadda ake tunani. Jarida ce ke kin san da inda aka ce akwai labari kan jihar Zamfara na ta'addanci za ki ji cewa yau an kashe mutum 100 an kashe mutum 150 da makamantansu. To alhamdulillah cikin wannan 'yan shekaru irin wannan hare-haren da ake kawowa sun yi sauki ƙwarai da gaske.
1: Wani zai ce amma baya-bayan nan a samu hare-hare a wasu sassa na Zamfara.
0: Ban ce ba a kaiwa ba. Amma irin yadda ake kaiwa a da.
1: Kana ganin ya ragu kenan?
0: Ƙwarai da gaske.
1: Kamar da kashi nawa kenan?
0: Zan iya cewa ya ragu kusan kashi 60 irin wannan hare-haren da ake kaiwa. Abu ne wanda za ki duba, za ki iya zuwa ki tambaya al'umma ko gaskiya ne wannan.
1: Amma ba ka magance matsalar gaba ɗaya ba kenan?
0: Ai, kamar yadda na gaya maki, abu ne wanda shekara 10 muna fama da shi. Ta ya za a ce a cikin ƙaramin lokaci a ce ka magance shi? Sai dai ka yi abin da za ka yi.
1: Matsalar tsaron nan yana daga cikin alƙawuran da ka yi wa Zamfarawa. Amma sai dai ga shi kuma da yawansu suna kukawa cewa ba lallai ba na su iya zuwa gonakinsu domin su noma ba. Me ya faru ka kasa cika musu wannan alƙawuran?
0: Na farko ban yi alƙawarin cewa zan kawo zaman lafiya a lokacin ba, amma na ce zan ɗauki matakai wanda zai kawo sauƙi ga al'umma. Kuma na sani har ga Allah mun ɗauki wannan matakai na ƙwarai.
1: Kana ganin sun gamsa?
0: Ƙwarai da gaske. Ba za ka iya cewa 100% ba, amma an samu sauƙi. Dalili kuwa babu wata hanya da mu bi ba a matsayina na gwamna na tabbacin cewa na kare rayuwar al'umma da kuma dukiyarsu. Shekarar da ta wuce, in kika duba irin noman da aka yi a jihar Zamfara, ba taɓa yin irin shi ba cikin wannan lokaci. Wannan kuma yana da saba da sauƙin da aka samu. Duk wanda ya ce maki wai yau zai zo yau ɗin nan gobe-goben ne ya ce wannan ta'addanci da ake yi ya kawar da shi ba gaskiya ba ne ba, kuma ba irin wannan alƙawarin muka yi ba. Amma mun ce za mu ba shi muhimmanci, kuma mun ba shi muhimmanci fiye da yadda ake zato, saboda duk wani hanya da ya kamata mu bi, mun bi duk abin da ya kamata mu yi, mun yi.
1: A daidai lokacin da kake bayyana cewa an samu sauƙi a jihar Zamfara, 'yan kwanakin nan akwai ƙarin hare-hare da ake samu a wannan jiha ta Zamfara, sannan kuma ko kwanakin baya ma akwai dattawa daga yankin Muradun da suka je sasanci da 'yan bindiga domin samun zaman lafiya saboda suna ganin gwamnati ta kasa kare su. Ka samu wannan labarin?
0: Tun farko matsayin da na ɗauka a matsayin na gwamna shine cewa ba zan yi sulhu da 'yan ta'adda ba, kuma ina kan wannan baka har gobe. Saboda haka ban ga dalilin da wani zai ɗauki doka a kan shi ya ce wai zai je zauna ya sulhu da 'yan ta'adda ba.
1: Amma sai
0: wannan ba ra'ayina ba ne ba, kuma ba zan yi ba. Na biyu, idan kika duba yanda yanayin ta'addancin nan yake, kusan ko ina yanzu akwai wannan matsaloli, ba ma a jihar Zamfara ba. Irin matakan da muka ɗauka na kare al'umma a jihar Zamfara da kewaye, to ina tabbatar maki ko ma ki je ki duba a matsayinki na 'yar jarida cewa abubuwan nan sun yi sauƙi, na farko kenan. Na biyu, dole ne a dinga samun hare-hare, saboda me? Su ma mutanen mun matsa musu. Saboda za su je su nemi wuri wanda sun san cewa ko ba su da ƙarhin da za su iya kare su su yi abubuwan da suka yi, duk yana cikin ta'addanci. Amma duk da haka, da ikon Allah, za mu kawo ƙarshen wannan matsala da muke fuskanta bisa ga irin matakan da muka ɗauka yanzu a jihar Zamfara, wanda mun ce ba gudu kuma ba jiha da baya.
1: Baka an samu tambaya ta, baka samu labarin dattawan nan da aka yi garkuwa da su?
0: Na samu labari, kamar na gaya miki cewa na ɗaya waya tura su je su yi sulhu.
1: Gwamnati ba abin da ta yi kenan?
0: Babu, ba wani abin da za mu yi, saboda na farko sun san matsayin mu akan cewa ba ma sulhu. Sannan shin suwaye ne waɗannan mutane? Don har yanzu ni ban san su suwa ne wanda aka ce yau an yi garkuwa da su ba. Amma na ji labarin cewa an yi. Amma kuma waye ake su? Na bincika har yanzu ba a gaya min ko suwaye ba. Kuma nan muna kan bincike din. Kuma laifi ne ga al'umma su je su yi sulhu wanda sun san cewa gwamnati ta ce ba ra'ayinta ba ne ba. Me yasa za su yi?
1: Amma akwai jihohin da suke makwabtaka da jihar Zamfara, kamar wani yanki na jihar Katsina, sun yi wannan sulhun da kake cewa gwamna ba za ka yi ba, kuma

0: Bayanai na nuna cewa sun dan samu sauki. Kana ganin bai kamata kai sulhun nan ba tunda abu yaki cinyewa.
1: Ita gaskiya guda ɗaya ce. Kuma ko da ake cewa wa'ansu jahohi sun yi sulhu, zan tambaye ki sulhun nan tsakaninki da Allah hare-haren da yake kaiwa yau an daina?
0: Amma wasu bayanai na cewa an samu sauki.
1: Ta ina ka samu sauki? Ta yaya za ka zauna kai kana gwamna ko gwamnati? Ka nuna cewa dan ta'adda ya fi ƙarfin gwamnati? Ni ban taɓa tunanin cewa dan ta'adda ya fi ƙarfin gwamnati ba. Saboda haka ni wannan ra'ayinsu ne, ba zan hana su ba. Saboda mai jihar su ce, aka ce mai ɗaki shi ya san inda yake zuba. To ni a matsayina na gwamnan jihar Zamfara har gobe na ce ba zan yi sulhu da 'yan ta'adda ba.
0: Mun samu labarin zanga-zanga da aka yi a bisa titin Shinkafi zuwa ƙauren Namuda. Sannan kuma mun tattauna da wasu al'umma da suka fito daga wasu yankuna na Zamfara inda suka tabbatar mana da cewa akwai garuruwa sama da 50 da mutanen waɗannan ƙauyuka da an tarwatsa su.
1: Dan ta'adda bai gagare mu ba, saboda kamar yadda na gaya maki muna nan muna bakin ƙoƙarinmu mu tabbatar da cewa mun kare rayukan al'umma da dukiyarsu. Kwanakin baya ai akwai irin wannan garuruwan da aka tarwatsa su, amma yana tabbatar maki cewa mun je kuma mun aje jami'an tsaro kuma sun koma suna rayuwarsu. Akwai wurare da yawa da muka yi kuma har gobe muna kan yin haka. Akwai ƙauyuka a wajejen Gumi da Bukuyin wanda mun ji mun mai da su wurarensu, kuma abu ne wanda gwamnati nan tana kai, kuma za mu ci gaba mu tabbatar da cewa duk irin wannan mutane da ikon Allah sun koma gidajensu sun ci gaba da rayuwarsu.
0: Gwamna kana ta maimaita kalmar cewa babu wani ɗan ta'adda da ya gagara gwamnati, sai dai kuma bellator ji ya nuna kamar ya gagara hukuma.
1: Allah bai isa ba. Babu wani ɗan ta'adda da ya gagara gwamnati. Lokaci ne kuma insha Allah shi kanshi za mu same shi. Ba zan yi ba da lokaci ba, saboda ai yaƙi ɗan zamba ne. Ba za ka iya cewa lalle-lalle gobe-gobe za ka ga wannan abu. Amma dai bisa ga irin matakan da muka ɗauka, ina tabbatar maki da cewa lokaci ne in Allah yarda zai zo hannu.
2: Dauda Lawan Dare, gwamnan jihar Zamfara a Najeriya kenan.
3: Samun labarai da ɗabi'un su, sashen Hausa na BBC ya buɗe sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
4: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
3: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
4: Kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
3: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.
2: To masu sauraro duka a ƙarshen shirin kenan, amma kada ku manta za ku iya sauraron shi baki ɗaya da kuma sauran shirye-shiryenmu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com da za ku iya karanta labaran da muka wallafa muku. Yanzu kuma madadin Lawal Nuhu Suleiman da ya hidimar sada mu da ku da sauran abokan aiki, bada Masu Abdulkadir Muktar, ke fatan mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.